0: Para siyang
1: ang bukang liwayway.
0: Liwayway? Para siyang liwayway.